Happy new month. Happy, happy new month. Mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e ti lanfani lati gbo mi loni ojo kini osu kejo odun 2026 loni ojo Saturday gbogbo le odun osu ti to mu weekend Olorun yo se weekend fun yin sa e didele a ku osu titun emi emi ati yin yo se opolopo re laye mo ki yin ka bo si osu ibere otun gbogbo le o pastor Odekunle Epaphras woli yin ni o ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank te Midway Market gbagi titun ni ilu Ibadan. Happy new month, sir. Happy new month, ma. Olufe, Olorun lo waya aye be. Pe ti osu kan ba pin, ki osu mi obere. Ti ose kan ba pin, ki ose mi obere. Bi ojo kan ba pin, ki ojo mi obere. Bi odun kan ba pin, ki odun mi obere. Bi igba kan ba pin, ki igba mi obere. Mo layo lati so fun o pe osu to pin, on lo silekun fun osu titun mi. Bo ba se se ka pe gbogbo nto wa ni osu to koja owo ori ote mo layo lati la gbogbo enu le fo pe ninu osu titun eleyi owo ore yo te nto ti wa ni ojo pipe. Happy new month. Mommy ejide, daddy ejide, egbe body e ja lo si bi pepe e ja lo yi ka otun ka yi ka osi ka so fun pe oluwo se e ja do bale e ja kunle iwo to ba se wi pe first time to sese gbo mi re ni gbogbo bi ti e ba ti nlanfani ati gbo mi omo Olorun iwo na wa bi kan nu yara tabi ninu palo yin ma dobale ma kunle nbe in to ba mu o ma se ni gbogbo igba o ti di pepe mo lowo ah osu titun osu ibere otun re it symbolizes new beginning so wherever you are I want you to kneel down I want you to prostrate mo fe ke dobale ke kunle pe baba mo gbe oga Olorun o iwo nikan soso ni ola ati ogoye mo fe gbe

Nice. Mo gbe yin omo Olorun so do bale wa ki gbe pe mo dupe anu lo gbe mi debi gbe yin omo Olorun mo fe ke dide atomode atagba emi Oluwa ni ka se nkan kan loni awe wa bere loni oni si ni oju alakoko injo le fi nkan pamọ so omo be yan se mo fi nkan pamọ e fi nkan kan pamọ di ago kan abo loni oloni yi enikan bi kini yen o di ago ka abo ke to lo nkan yen gbogbo bi ti e ba tin bo mi se e le lo bo mi te le damu tan dede omi to le mu tan o di ago ka abo ka to lo igba te ba fe lo ma so be se lo fun yin to e join mi lori Facebook ni ago mefa ni idaji laaro kutukutu oni ojo kini ati ni ago mejila oni la shidi awe loruko baba ti omo ati ti emi mimo olufe jo mo fi osu isere to olohun ba je olaju ko gbo mi laaro yi aside losu gbogbo bi te ba tin gbo owo ja ito o ye lo ma duo di o to fi bude di omi yen enikan ni bo ni wa se se o okan da sinu bottle kan o se raju sinu bag yen eh ko ti buruju enikan ni mo mo le da omi odidi bottle kan mu tan eh isowe bo ba le da odidi bottle but ogbodo mu tan ko to di ago meji o si le ri te yi o la mo ba iye program yi bo titi ti o fi di on the 777 oh my god injo ti get omi to le da mu tan laarin ago kan abo osun ni si ago meji ogbodo ti mu omi yen tan eyin te ba ti se be e kan se si mi bo ba n gbo mi lori Facebook se ai o ti get de di omi to le mu tan e wa si omi yen to ba se nu cup na lo wa to fi da sinu bottle ngba to ba ya o da go kan abo si ago meji ka to lo mi e wa gbe si enu idaji le mi soro bayi idi to je ma so be ni pe iri ki se ko se gbigbona ni asiko to n gbo mi la gbodo se bo ba ti je osan ko ni sise wa gbe omi yen jo wa ni bi enu re ko mo so ile tele mi ki n to gbadua si wa ni baba mi mo wo inu osu kejo osu ibere otun mi leleyi mo so tele mi gbe omi yen si bi enu mode o osu alaja mi leleyi osu ilo siwaju mi leleyi osu anu mi leleyi osu tun gbogbo ojora won fun mi leleyi ni osu kejo aye mi yo jo ni osu kejo igbedide mi o bere ni osu kejo iyanu yo yi aye mi ka ni osu kejo igbeleke ni o je ipin irawo mi ma ri owo na ni osu kejo aye mi yo jo ni osu kejo ise mi yo jo ni osu kejo yi ohun ti mi o ni tele ma bere si ni ohun ti mi o da tele ma bere si da ni osu kejo yi ibi ti owo mi ha si ni osu kejo yi ibi ti ibukun mi wa ni osu kejo yi ibi ti opo mi ha si eleda mi pase ko mo wa mi bo aye mi gbo sise ni wa po si aye mi gbo sise ni wa pe si ila oorun iwo oorun iwo gusu ati iwo ariwa emi re o ni osu kejo e po ibukun mi to nbe ninu yin ile iwo ile iwo ile gboro oluwa emi re losu kejo isunfun mi to nbe ninu ile o ya jade wa fun mi iwo oke oke lorun gboro oluwa e da ire mi ile mo gbe oju mi soke si oke won ni ibe ni ki ibukun mi ko ti ma sele mi lori bayi loluwa wi aye mi ni osu kejo yi wa serere bayi loluwa wi ise mi ni osu kejo yi wa jese fun mi ni osu kejo yi eje jesu o bo mi o bo awon omo mi o bo ile mi ami se ami e dada
Esiami ele kasi. In the name of Jesus Christ. Siami ani bameta. Oye tell me esimi.

won you omi ti gbo lo mi lasan se de di omi to le mu tan lo bu abe ba gbagbe kin ton gbadua si omi lowo yin abere awe loni gbogbo bi te ba tin gbo owoja ito abere awe ta break ni ago kan osan ojo meje si la fi gba awe leso si ni enikan lawe leso bi bawo baba ti fe break e pade mi lori Facebook o dekunle e pafras baba mi o pelu omi te gbe lowo nkan meta la fi break omi to gbe lowo yen wan eso eso to lawe leso ni to je watermelon enikan ni ki lo ide to je watermelon omi ni se mi loni o mo ri isipaya ni o watermelon enikan le wo ni watermelon ki ni gbengbe tawon awusa mo ta ti mo pupa yen oni je watermelon pelu eyin kan eyin kan o ta fi break loni ni e de di omi to le mu tan yi that's number 1 number 2 watermelon kini ti awon awusa mo ta oni je be mi o mo po eyin o ba watermelon mo mo si eleketa oni mo pe ni eyin kan eyin tun mo si bere otun aye titun bo lo se ba wa se leyi ninu osu to ni ri nta ri bawo lo se ba wa se leyi ti yi pada oni de ba o ojo meje la wa fi mo gba ta ba ti bere bayi ki se ogbo gba la fi wa church ninu e en bo church lola lagbare ni to ni aye ati orun e to wa daju ogede mejo mejo la fi break ni ola eleyi yo wa je eyin meji enikan ni kinidi osu onje la wa and mo so nkan kan lana te ba tele trend oro mi mo ni mo mu nkan bo fun yin lati Canada e ja mo wo bo nigba to ba dola yato si yen gbogbo eyan omo Olorun ni ma anoint is going to be anointing service isi meji ikan ni ago meje titi wa ago mesan awon odo ni won niyan lati omodun metala titi wo omodun ogbon 13 to 30 second service o bere fun awon agbalagba lati omodun 31 lo soke iyen na o bere ni ago mesan and ni gbogbo sona church bakan na ni o se ri church wa ni ilu Ibadan to je headquarter osimu lati iwo road ewo moto gbagi eleve so kale ni wema e bere church Olorun ojiji ni bi garage yen se ri lo sui konti mo so ile oni mo ebi ebi oni pa ka pe bi pa o tele lato sui lo ebi o pa omo and bi n ba so ni pe ebi ti oni pa omo ki se bread atewa ni mo so yi gbogbo nto oni ebi re lo n pa ebi oko ni pelomi ebi ise ebi we gbelu ebi ka gidi ebi le n pa yin sa so emura onje ni team wa ninu osu overtaken by food ola ni two aye re gbodo dide awon eyan ri nkan se a n gba opolopo iko ojo kan testimony ti ma tun gbe kan laipe yi so ni gbogbo bi te ba ti n bo mi a jo ba awe dago kan osan nkan ti o wa da ni pe keyan gba awe ko mo gbadua a gbadua gba awe losan yi enikan ni bawo ni se ri yin lori Facebook o dekunle e pafras baba mi o mi si ni bo church lori Facebook iwo kan follow in le send the friend request yo o kan le follow mi ni so bi gbogbo awe yi o se mo lo niyan am gbara adi ni fun 77 eleyi so gbogbo eyan omo Olorun te ni anfani lati gbo mi o ye gbe omi ti nbe lo ma mu omi bayi o di ago kan and kini kan tun beta mo se ni gbogbo igba ti awe wa ba ti bere gbogbo igba ta ba ti bere awe la mo san re majemu e kan pere ni losu ore majemu si bere lati 2000 elomin san 5 elomin san 10 elomin san 20 bi Olorun ba se bless eni mo si mo so esan tawon omo yin na bibeli lo so be oni ku awon ayan fe ni jo je ki won fi ebo ba mi da majemu laarin oni si ojo meje ni mama so ore majemu e mu si bere lati 2000 elomin san 5 elomin san 10 elomin san 20 bi Olorun ba se bless eni mo si mo so esan tawon omo yin na bibeli lo so be oni ku awon ayan fe ni jo je ki

su fo wa ta mo igba yen ni ma je mu ti mo ba da fidi da igba yen ni o to baje ijo wo lo won wa jade igba wo lo won wa eje nse bayi gbogbo eyin te fe so re ma je mu mo fe gbadura si omi lowo yin to ba se fun ni lo fe bere ti e ki awon yen mo san 10 elomi san 5 bo ba se ka o la si ni laarin oni se ojo meje ni si fi ba so iwo to wa fe se ti e loni emi ma wi pe akopu okele ki ra won be to ba ni agbara lati se loni se kini account number church 2017 ma kole 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International First Bank elekeji ni 19 66 36 38 73 eje nton pe 19 66 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade iwo na ti e denwo ko wa won so lo le mu jade ha egbe omi jade gbogbo bi to ba tin gbo mi wa gbo aso tele eleyi gbogbo eyin ti aye ti gbagbe gbogbo eyin ti won ti gbagbe patapata won ti o mo inu yara igbagbe bayi loluwa wi lati osu kejo yi lo loruko jesu ki won siwe ran ti kan sami in the name of Jesus bi omi yen si bi enu ma se ami ni meta meta august aye gbagbo bi alejo kan be tin pe ni august visitor makata yadali abados alejo to gba ti o tan ise re alejo ti o wonu aye re ti o tan gbogbo iya re alejo ti o wa ti o fi asiri han isowo gbogbo nkan a kan ni se bayi enikan lo ko mi gbogbo ti mo se august

the name of Jesus Christ. E wa gba so tele keta. Gbogbo ise ti agbara ojo ba se, Olorun ojo ni ofisi. Eni gan ko ye mi. Gbogbo ise ti agbara ojo ba se laye, yo ru lo sojo ni. Ojo ni ma jere agbara. Bayi lo ni wa wi. Mi o mo awon ti o sise sin o. Awon ti o fo lowo dide. Awon to je pe won ti sise ele ti won ni omo kere. Lato ni lo si ami loruko Jesu ki won yo si o losu kejo yi in the name of Jesus Christ. Wa gbo mi o mo ye aso ti omo eniyan le fo Olorun gbo ila owo ki pare ogo to gbe wa ile aye bayi loluwa wi matayo shahaladesha mi o mo ru idamu to nla apoja mi o mo bi ogun se le to. Bayi loluwa wi niwon igba ti la owo ki pare nitori pe yan foso lato ni lo ogo yen oni se pare mo in the name of Jesus Christ. Babo owo tin fi di gbedugbe envelope ti ni kiri ti ololuwa yi mo ri envelope gbengbe menasha ireti o lade titi ireti nfi kakiri losu kejo August visitor. Bayi loluwa wi ireti amen to ni loruko Jesu ki won fi so yi je in the name of Jesus. Omi to gbe lowo isa ti mo nju prayer si so mo pe dede omi to le mu tan ni iyen lo mu watermelon si ta jo fi pade mi ni ago 12 lori Facebook loni 12 gere gba ti o ba bi di 1130 ma si yin le pe ke lo break awe ti wa ki pe. Se wa ri ni ola lojo Sunday ise meji ni lagbare ni to ni aye ati orun awon omo Olorun awon odo Jesu lati omo odun metala titi wo ogbo odun be na ni awon ogbo odun lo soke ago mesan ni ti won but awon odo yo bere ni ago meje igbo wole han because I'm going to anoint you and ki wa se yen nikan ogede mejo mejo la fi break pelu eyin meji meji emi oluwa wa ni ki n fi kun in to mu wa lati ilu Canada fi le gbogbo omode atagba lowo won obodo mo ebi mo lati osu kejo yi lo

0: Oh, Oluwani, ejamo babo. Wa si ase jere lo su. Wa ta ta jere lo su. Bo Oluwa se nbe ti emi nbe laye. Gbogbo eyin ti won ti ro pe yara iho ni pe ti aye to ka ti won so ise yen ka. Bayi lo Oluwa wi. Mo so ni loruko Jesu osu kejo re leleyi. Wa dide, wa dide, wa dide in Jesus name. Se ri lo su. Gbogbo eyin te fe beri oja. Won ronu bo se tajo odun, ojo odun ti bere. Lati osu kejo ni emi ti ma so ba won mo church e bere si pese ile mojo di december to bere oja ki pe pupo eyin te reti owo iwo to fe shop eyin te fe gba le titun eyin te fe bere ise titun ninu osu kejo osu ibere lati iseju yi lo ki angeli pe ko si ona fun yin loruko Jesu ma se ami sinu omi yen wa gbo osu kejo yi gbogbo eni to gbo mi I sent him belala re eleyi tin ji olaye pelu inira gbogbo ti won gbe si olara loru loru gbogbo to je ti o je kayan ma ri o sale o nji oju orun to je ti ojo bayan lowo oju aye pade loruko Jesu oya jabo jabo jabo jabo jabo jabo jabo jabo in the name of Jesus Christ e wa gbo kin fele ikun e gbo ti mo gbo ati gi atope ni mo sanu ewe ti won gbe ni afomo ki so for sat lo nu gboko lo ewe ti n pe la fomo I mo fa bayi ko leka ki se gi a kan so mo igi onigi lorun a si to gaju won lo baya mako ebo dishahala emi so tele awon ti o fo dide ti o support e laye lo su tutun yi ninu osu kejo mi o mo bi lu se ri o wa yo si o loruko Jesu o ya ri won pade won ki won pade re in the name of Jesus e wo sister
1: praise the Lord oruko mi ni Adejimi Esther mo dupa lowo Olorun fun se Olorun se ninu aye mi ati ninu yen bi mi lojo kan ni

0: pe owo yen wole o nwole
1: instead di o se da de so mo lu abi en so lo to e da bi o le
0: so inu e du o ri owo yen o si po bere ni pe mi e lo folasade iwo lo mo ti ri owo to send ma send details si inu e du so daily si hm ni won yen de o be bere o scatter gugu e o
1: tu ka daraye
0: so o bere ni se orisirisi nkan ya ya sa o wa ran pa wa lati wa lai mo ko pa yen gan eni mimo mi ati eni mimo oko mi ni so gugu e o sa nbere everything o asa so ya ya wa po wa ni ojo friday oni emi ati keji mi ka wa ri o n ba se dodo re asoro oni mo de fe se nkan kan fun yomi mo boye ma ni interest mo fe fun yin ni school yen ah
1: over second
0: mo fe fun wa ni school oni school yen ko lo hun fin je won ni mo ti rich mo ti ba won gomina je mo ti se oni mo ni mo fe fun yin ni school
1: mo fe go yin school
0: oni so
1: me wa mo sele so si wa yin
0: oni so

0: aye to wa oke lo ma wa loruko Jesu.
1: Amen.
0: Emi so tele bi woli ni ayajo ojo kini osu kejo odun 2026 enna wa yada mo so tele loruko Jesu ti Nazareti awon fa won re soke.
1: Amen.
0: Awon to wa loke wa pe osoke.
1: Amen.
0: Bi owo re ti gaju ori re lo wa gaju ota re lo.
1: Amen.
0: O ni toro je ma.
1: Amen.
0: O ma bo egberun eniyan.
1: Amen.
0: O di alagbara laye.
1: Amen.
0: O gbile laye.
1: Amen.
0: Ibi to ba wa wa mo pe yan wa nbe.
1: Amen.
0: O ni je eniyan sa.
1: Amen.
0: But wa ma leke sa.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: What is what you buy? Tabari e to ati re kan ti aye ti gba lowo e mo so tele bi woli o ya lo gba pada.
1: Amen.
0: Ni oruko Oluwa lo gba pada.
1: Amen.
0: Ah lo gba pada.
1: Amen.
0: Wa je yan laye.
1: Amen.
0: Owo eyan mo sure si wa se asi yori.
1: Amen.
0: O ba won sa se ti mo.
1: Amen.
0: Fowo re gba eto re.
1: Amen.
0: Ko de se bi oba.
1: Amen.
0: Jesu Oluwa wa.
1: Amen.
0: Mo ki gbogbo eyan mo lohun happy new month eyi ni osu alayo osu to ni agbara to ba se mi ni won ni ma kan gbe owo soke ma kan kore ayo kan latenu mi bi orin ope mo le ko ge bi orin

0: Buhari mu.
1: Amen.
0: Wa de se bi oba.
1: Amen.
0: Ben Yori.
1: Amen.
0: Jesu Oluwa wa.
1: Amen.
0: Oya pa jo fura. Kosu yi to pari won ma pa jo fo.
1: Amen.
0: Won ma pa jo fo.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Wa se bi oba.
1: Amen.
0: Jesu Oluwa wa.
1: Amen.
0: Oruko mi yi pada. Apostle ati woli. SMO Mustafa JP Baba Sibioba Lati Justin of Kagode Church Land of Reality Tony Gawane Baremo Ijobi Airport Area Name Ibadan Bobati De Ijobi Konendo Kobere Sibioba Kuzetu Mabe Toba De Baremo Oti Mabe Toba Wambo Lateko Latabekuta Lat anywhere Toba Tidore Media Gugu so pe sibi oba lo nlo ko senti o mo be o kada ma gbo de be mo ma gbo de be iru oni ti program wa ayajojo kini oh my god wa ba oko fin be mo gbadura loruko Jesus o mari anugba
1: amen
0: mo lo mara anugba
1: amen
0: now o ma ba mi sise nla kan lo ba mi gbe omi a ka sam ye lori radio to ro opolopo eyan tama so pe ko si bible bi ti awon wa elomi aloba ninu oko to ba je mi oko lo gba olomi wa tewe a ka sa nye si owo e tama ti ka sa mi so owo e ki lo ma se o de ma lo fi gbe omi wa gbadura si e gbo mi sa so ori akanse adura ti mo fe so fun yi mo so fun pe o su ifa leleyi o su ifa kini mo pe
1: o su ifa
0: o su ifa leleyi mo fe ko eni ise woli kan to de ma se tori pe o gbodo ri ifa ki o se ko to pari e gbo mi sa awon to ba gba woli loruko woli won jere woli ta ba ti ka sami e so mi tan o ma gbe omi na si waju e wa joko ti omi na wa daruko si omi na ni o dindi igba mesan fun okunrin igba meje fun obirin o bere nkan mi you can be bere fun ifa e gbo mi sa mo duro bi ko ati iriju olodumare ni o su yi loruko Jesu ifa na ma wole wa
1: amen
0: iyen nikan ko nigba to ba ti gbadura itan bo ti pese oro kan o wa lowo awon gbogbo iko Olorun ama fi oro yen sinu omi na ama se sey ni ojo meta gbako leyin eyi ni mo mo pe iwo gan lo ma mu e wa ma ko wa ta ma fun mi na se ojo kini ojo keji ati ojo keta bi oluwa ti nbe ti emi re wa ni waju oluwa eni ti emi duro anu ma gbe odide
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: so lo su kejo o su ifani o le mama o su aseyori mi mo so fe pe ore majemu e me fa lo ma fi se 6000 naira lo ma fi se ko wa ni dibi awon to mo ituma re won ti mo pe ki se lasan oro tenu mi jade ase ni latoke wa aye e ma dide ni
1: amen
0: je ka wo iwe oba kene ori kefa ese kejide mi ogoji
2: ati le odun kokola li osu bulu ti se osu kejo ni ile na pari jale jale
0: gbogbo eyin te ti ko ile akopati ni osu yi wa ko pari
1: amen
0: o le mo bi to won ti ma wa ifani ifani sori ta ba ti pari

se na se ti o ri gbe wole okunrin bi e won de ju esile ase ti mi won fo sasi ori ni ora le won gba lowo e ora mi won gba lowo e ora mi o ko o de le pari e abi o ko de bi kan ja ko lo bebe be ki sasi ori o ni lu ase ori o ni gba to ba pari e ko to sasi ori e bo ba toju e to toju e tan ti e lo mi gba lowo e eni yen lo ni ori yin gbogbo ti e ba se laye ti o ba ti se yori ase ti ni e o kawe o kudie ko pari e won drop e out lasako ni e o ni lu adua lori e bo ba le so be mo panasa mi o daba e agbara se yori o ye gba loni amen.

0: da be oni me on the one o do be sada ye wan be ma che bi se make sure pe o mi ye ogbedani gbogbo branches wa pata o ma ba furo sinu e a furo sinu e wa se be le ni ola ati otona ojo mefa bako na de fi gbadua sinu owo ye ni ago mejo ni asale Nigeria time awa pade lori social media. Hey, egbo mi sa mo so tele o si ma pe o
1: amen
0: o si ma pe o
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: mama ya gbe bi ni sugbe ise won wole sugbo gbagbo ninu adura eh o de gbagbo ninu oruwoli nigba ti won dawo won gbe ri wa gbogbo eyin omo lo to gbo mi mo so ga bi aso tele wa meri wa
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
2: e ka ro sa o oruko mi ni afolake lati ilu ogbomoso emi na leri o mu dupe lowo olorun pe se bi oba olorun pe baba mi se bi oba mo dupe lowo olorun baba ma te mo pe mo da woli mi mo lati 2019 ti mo ti darapo mo ipe yi mi o kabamo re emi na ti se bi oba o emi eni ti ntoro to se wi pe iponju lala ni mo fi rin ajo aru ni mo gba fa won omo mi pelu ipe ori mi mo je agbebi sugbon ipe mi o fo mo du